0: ne dafa am lu leen fi indi won lolou nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane sen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolou nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fanku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defoon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
1: jërëjëf yaakaarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu Mame Diarra lañu nekk te suñuy wotel bis Mame Diarra xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di Mame Diarra Bousso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko Yalla bolél muy Serigne Momar Ante Sali dem wuyji woté Yalla muy Mabba Diakhou almay Mabba Diakhou ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa Serigne Momar Ante Sali sanc poroxane soxna Diarra dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko Yalla may limi reey reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne Cheikh Mamadou Bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak ki goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lola nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne sun mbokki julli lañ mbokki talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna Diarra def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna Diarra ngir ñom la te Serigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira Mame Diarra yi ndax soxna Diarra jigeen la te kon moy seen fété kon lolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna Diarra bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna Diarra nak modi jital lepp loy def nga jital ci Yalla tax lepp loy def nga sét ci Yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna Diarra mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna Diarra ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seni pass passu diine valeur yi nga xamné sen

yop mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am ku gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay naan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax it di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé déssu ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxone nak ñu wutal len ñaari tenu manam tenu bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko raté nga xamni li nga xamni mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamni dañoo saggan bari na ci gëna yo xamni dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoo ñu nak dañ bari na ñoo xamni dañ dañ wacc seen yéré waaw nga xamni ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba wala digse xamne diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la te ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamne bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall sambaram nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay seen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo reul lool na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li woor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isoler len manana wërgër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fa waré yaay daara ji mo lay yobbu waaw
yobune diw mi bu ko defé.

0: te kon ñun bu ñu bokkee ci njabatu sëriñ bi suñ yitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cay doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon nit nag sëriñ bi ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg munuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kattan man ñu gën a yokkaat suñu góora bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarra la jóge na si daari Mame Diarra war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ca koñ ba am na ñu ko doon def nag bëri na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmikoo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Madou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne luñ duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek mu woo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne dara du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw ñu né buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc mel li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jëndé wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé solo seen wajju lolu wax deug yalla bokku ci abyar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkkatiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namon lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul déppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter ak seen doom ci waxtu woow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay yi nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamne mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna def na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappalé bu baax ci côté bobu
4: jëre ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté di ci tek Sokhna Mam Awa Dem di ci tek mbolem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyanta ngeureum bu
5: wër la ilaha illallah rahim qul huwa

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na